0: sore. Ni da ni pa ma pa ga ma ni da ni pa ga ma re sa re re sa sa re re sa sa ga ga ga ma re re sa sa.
1: Ni da ni pa ma pa ga ma
0: ni da ni pa ma pa ga ma
1: ni da ni pa ma pa ga ma.
0: Bas kodi ga ma, tu sa me ga ma.
1: Ta tin tin na ta tin tin na ta kere tin na ta kere tin na. Ta